samba naluhlelo umlaleli sibaleka naluhlelo siyanqenqetheka siyamporoma ngiyakutshela kulesithetha luhle mntaka mama sokusile hoh yebuya baba kulungileke lumkanjani uhlelo wenhlanhla silandise ngane

emveni kwalokho mntakamama emveni kwalokho ngane kwethu nyokuhlanjana ke ngokholo khombeke phansi nazi ingoma lezi izimnandana kakhulu yabona ihle bahlosile ho yebiya baba kuyothi ke ngo 25 past 4 liyobe seliguqa ke lolu hlelo 6

ngane zakwethu ake siye ngasemthandazweni ngane kamama ake siye emthandazweni ngaphambi kokuba ngilugoqe loluhlelo ngaphambi kokuba ngilugoqe loluhlelo phambi kokuba ngilugoqe loluhlelo ngane zakwethu sekusile ngilibeke ethala asingeneni emthandazweni bafowethu sikhulekeni sibonga ukulala nokuvuka nokulibona usuku singabakhohlwa abaseyibhedlela nabagulele emakhaya singabakhohlwa nalaba abasemanzini sibathuthuze siyakhuleka ke manje.

Ubiya egubini baqoqe kwasani wena nje onomcimbi ungasali nalutho hey chake bahlala ke emakameleni kodwa ke emakubo bayacasha makunomcimbi makunomsebenzi kuthina bafune yonke into le abantu nje ihlaza balazi khuzekani siluke sibabazile uthe makubo bayacasha bangatholwa ndawo kodwa ke mekuhabanye abanye umcimbi ubabona ngabo le ndaba yokuthi ke umuntu ameme abantu ene umuntu umemile naye ameme umuntu ayikho right leyo yinto leyo gcina sekukhuleka manje lo ongamenyiwe lo menyiwe.

Alright, kusho ukuthi iculo iculo lesikole leli ngoba ina besiqaleni bathi nje iculo esicule esikoleni ileli siyabonga kakhulu kothisha sibonge nabazali ukuthi banivumele izingane zikwazi ukusabalisa umqondo bakwazi ukubona ezinye zezinto siyabonga kakhulu singathi ngihamba kahle mengabe sinhamba niphephe nifike niphephile emakhaya siyabonga kakhulu bodato ngathi ngafunda kubeke nokufunda nibe right ne. Thank you, siyabonga. Enkosi.

0: Nasinazi kwazi kwamnandi kwakuhle kwadela kumgugulo of FM no 7.6 FM la sinentokazi uNeli kaDlamini esiphadume ngazo umakhelwane ka nice and nice ntokazi impilo yakho nasemlandweni wakho omculo yini into hayi angisoze ngayikhohlwa le emnandi noba embe yakuthinta yi second ja usho odi cha hey le angisoze ngayikhohle eyangenzikela ne eyakaba khona empilweni yami kulomkhakha wezomculo
1: into engeze ngiyikhohlwe empilweni yami oqala ukuthi ngibonga uNkulunkulu ukuthi angiphi ivoice ocula nanokuthi ngiwine icompetition ngibo oqala osifazane nje South Africa uthi ayiwine
2: yeah.
1: I want to sing gospel ngo-2014 kwangenza ngajabula ubaba esaphila wajabula wabona impumelelo yami ukuthi umntana wami aphumelela so ngiyabonga kakhulu engeke ngize ngikhohlwe okwababuhlungu ukuthi ngishiywa abazali bami ngishiywa osisi bami ngisale ngedwa kodwa uNkulunkulu ngipha amandla sonke isikhathi impilo iyaqhubeka nakho ngiyaqhubeka ngiyaphila ngiyakwazi ukuyodumisa bazalwane ningiqasheke okunye ukuze ngikwazi ukuyodumisa ngithole nami amasentanyana
0: ayu nice nice ekugcinele uzobe sekubuza ukuthi uthola kanjani kubese ke ukwazi ukuthi ngoba bayakuzwa impela ukuthi ukhona usekhona Neli kaDlamini.
2: Yeah, ukhona. Mhlambe ke Neli kunomuntu ofisa ukwazi ngakoneli social uthi khona le la eMgungundlovu abantu baseMgungundlovu bakwaze lapho uhamba wahamba ngelimo enkulu ngaka ya ngiyakhumbula nje. Ebona ke mhlambe khona kunomuntu ezothi ene uNeli wena Neli mhlambe obani ukwasebenzisana nabo kunama artists nje ukuthi inaba abantu abangenje ngabayilento lengiyona. Mhlawumbe ubonge nje wonke umuntu othi cha lo muntu lo wangenza ngaba uNeli lo nguyena usuyena namhlanje.
1: Okay, ngiyabonga kubo bonke ngoba engababiza ngamagama kuthiwa ungishile mina.
2: Yeah.
1: Kodwa ngibonga wonke umuntu obenegalelo empilweni yami. Ube nje namagalelo ukuthi ngize ngibe khona la ngikhona manje njengoNeli kaDlamini ngaziwa. Kodwa ngeke ngasebenza nama artists ngibhekha othina. Ngabhekha uSgwili. Ngabhekha uMeli uzimbuka ngabhekha uNondumiso uHadebe ngabhekha unathi noNkanyiso baningi ngeke ngize nje ngibabale bonke ngoba zothiwa ngibashile kodwa ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nakubamjilo ube negalelo elikhulu empilweni yami kuze ngibe la ngikhona ngenxa ngingamkhohlwa noButhula Mhlophe ngoba ngaqala emakhwayini phela kuSOS noThabani nje njengoba usibona so ngagrumeka lapho ngagcina sengiphuma sengingedwa kodwa nje ngiyabonga kakhulu inkosi babusise
2: njengoba uzobheka mina namhlanje.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Ngiphuma ngamanxa wehora lesibili nofundela uLindelwa Magwaza sawubona mlaleli ungqongqosho kaCocktail unxenxa abantu bakuleli ukuthi babhalisele ukuvota nokuvota kanti bayeshumi abasegane ukutholakala ukuthi bebehleli ngokusemthethweni kuleli kwabangu 300 obekulindeleke ukuthi babuyele khona ezweni labo sekuthi melibombani ihora lesithathu omunye bozwa kwethu buye nazo sasigcwele
2: right
1: ngiyaphila kanjani
2: ngiyaphila nami awusazi
1: Hayi ngikhona.
2: Oh, subuyile.
1: Ngikhona.
2: Ubupis.
1: Kabi gabi.
2: Ngiyaxaxa. Ukuthi sekuphele 2 months singakuboni ukuthi awu.
1: Lutho.
2: Mhlambe sikuyisikhathi sokuhamba kwabo.
1: Lutho nje, lutho. Yabona nje
2: umphetho wenzeni nafundisa umama nje, umama uyafunda manje. Azakhala, show. Hey, kasingafunda bu. Ingane zamaziko zonke.
1: Ey, sabamba siyayeka mfethu.
2: Bamba ne.
1: Akukho konke kodwa
2: bacela ngini.
1: Kuzohlangana.
2: Amen.
1: Noma kanjani.
2: All right, thank
0: you. Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: umnyama omnandi kakhulu nabantu besifazane bawodla
1: mhm
0: eh akusho ukuthi ke ne udle njengoba lo uyingozi oqhatha nabantu
1: yeah
0: eh khona umuntu ekuthi umlomo omnandi
1: yeah
0: ngoba ugcina ukukhuluma nezinto ezingeke ukuthi wena u secretary ka mayor
1: ndawuyene
0: kanti uyingulathi
1: hawo kanti inhloso yayo ukuthi wenze nemthiyo
0: umlomo omnandi ukhuluma kumuntu wakho omthandayo
1: oh bese
0: ayazokhuluma iqiniso nanokuthi uma ukhuluma esigodini noma endaweni la wakhele khona eh kuyisigungu sensizwa noma ekuyisigungu somama bake bakulalele ungathi uthi uyaphakama kuthiwa kahle wena mangcoba we understand abantu bakulalele nje ukuthi hayibo
1: ngibe nombono
0: unojabulo uyazi ukuthi ukhuluma iphuzu uyazi ukuthi mesingahlangana sama khosikazi sibe imbokodo sibumbane uyazi amadoda singawapitshize ngamabele
1: yeah
0: uyazi lamadoda indoda nendoda meyiqhaphaza uvela uyinika ibele nje uyipitshize ngalo iyobhaquza angithi ninikana imbono
1: yeah
0: ungathi uthi uyaphawula kuthiwa ibele lankahle ayekuthiwa nje umbatha ayingeke neke siyamuzwa
1: yeah
0: eplus ngiyalalelwa ke mina
1: one of the school
0: then ngiyakusona on Saturday hey ukuthi umpha akanginikezanga umpha umnganami kodwa ke Saturday kuneyingane kufanele ngiyoyimotivator nje ngijabuliseke lonto ukuthi

0: Ngizokujimela ke just 247 sasa lokho ke emgongolo FM. Usemweni sawbona?
1: Yes, awuyona.
0: Uyaphila ngane kwethu?
1: Awu khona phambi kuphilwe.
0: Awu dadhe wethu. Hey, bizoshawa yoni madikizela FM le wena.
1: Ah, manje ube yona yikho.
0: Why so sinkulu?
2: Justice Wolfers. Nesiphamandla madikizela.
0: Sigesine nesihloko ke mhlambe sokusho ukuthi ke ungitshela ukuthi ke mhlambe wena uyafisa ukuthi ke abantwana bakufisa bakukhumbule kanjani mangabungasekhe mhlabeni. Semoyeni sawubona.
3: Oh

0: ukuphazamisa uhambo lwakho yaziwa abakini. Ukukhanya kwezinto kulula kodwa kunezinto oyoyiziba kanti izona zinto ezibalulekile kuwena. Bonke abantu abakhulu baphakanyiswa into encane. Kulesi nsuku ngi-interested kakhulu esitorini sikababa uRhotso. Liyeke lonke leli side libi ekuthiwa uRhotso wayenani wayenomamlambo. And umamlambo asikho isimanga, nganichazela ukuthi le nto ethi umamlambo amaXhosa athi umfula yini umlambo. Kusho ukuthi umamlambo bani umnikazi wani womfula. Uyabona? Umnikazi womlambo umamlambo. Mina ke I do research but nje wathe ihambela wehlela emfuleni, mayehlela emfuleni ethi yogeza wahlangana nenkosazana. Yacela ukuthi ayiphathe kahle yakhela indawo. Yamtshela ukuthi yomnikeza amandla wonke awadingayo. Wahamba wayakhela indawo, mayiqede kwakhela indawo inkosazana. From that day waqala ukuthi mayikhuluma izinto wayibona zinjani zenzeka. Wahamba ngo 72 uRhotso ezalwe from 1893. Uma sinethonga elingaka elalikwazi ukubeka o-president bahlale, kungabe uNkulunkulu wagcina ukuvusa umuntu ngalaba bantu na? Buka idamage eyenziwe inkolo kuthina khamba usosobala, akekho usosobala okhona manje. Kwahamba ubaba uKhekhekhe Mthethwa, akekho uKhekhekhe okhona manje. Kwahamba ubaba uRhotso, akekho uRhotso manje. But I still believe la phakathi kwethu bakhona uKhekhekhe abazovuswa. Bonke labantu wayemfuleni, wafika emfuleni walalela iphimbo lesidalwa esakhuluma naye. Ukukhanya kwakhe kuyukuza ngendlela okucabanga ngayo, kodwa kuyoza ngento encane oyoyi-undermine, kodwa iyobi namandla ukukubeka ngaphesheya la kungafika ngakhona muntu. Sakhiwa ngendlela esingayazi nesingayiqondi. Into eyokhanyisa
1: this is Prophet Makechakecha ke ngimxosha ke eLife lapha neArena of Liberty la khona ke ukhonzela khona abakhetha. Ke ngiphinde ngikhumbuze ke njalo ukuthi ke njalo ngamasonto babo uMprophet Makechakecha uyatholakala lapha yana esontweni lakhe ebandleni lakhe ePietermaritzburg la ekhonzela khona every Sunday. Kusuke kunenkonzo yomkhuleko, inkonzo yokukhulekela mangabe unezinto izimo ezithile ofisa ukuthi zizokhulekelwa. Siyakunxusa ukuthi ke ube ingxenye nawe yale yankonzo eba khona every Sunday la khona ubaba uMprophet Makechakecha asuke ekhulekela khona izimpilo zabantu noma ezoshintsha khona izimpilo zabantu. Abantu bayafakaza ke ziningi izinto ezenzeke empilweni zabo. It's depend ukuthi yini wena oyifunayo nofisa ukuthi uNkulunkulu kaMprophet Makechakecha akwenzele yona. Kodwa azi ukuthi into ebaluleke kakhulu ukwazi ukuthi yini oyifuna, ngoba phela indaba yakhe ilele lapho ukuthi yini oyidingayo empilweni yakho ukuthi iphumelele. Ukungezi nje kanti izinto zakho awuzazi nawe ukuthi yini o-serious ngayo empilweni. Iba umuntu ophokophelo wazi ukuthi ke ngiphokophelele ukutheni ngenze u1 no2 no3 bese ufocusa kuzo lezo zinto lezo uthi uMprophet Makechakecha ngenze lezo. Isikhathi sethu kungasesimi kanje asikhishi mensi lapha ebufakazini ke ngicosha ubufakazi obumbalwa before isikhathi sethu siyophela njengoba imizezu isithupha esele before kuphele lolu hlelo lwethu la sithi khona hashtag wenza konke. Asikhishi meni ke sibambe lapha mase kuka nje.
2: Shuthi usisho omkhulu walesi sikole sike sabonana naye onyakeni odlulile, onyakeni nohafu odlulile. Ngiye ngenye into. Uma ngabe sengibuya sengiya ngenye into, ngithunyiwe ke la ukuthi ngiyokwenza umsebenzi. Mangifika ngiyasho ukuthi ngize kanje kanje kanje kanje kanje kanje thisha omkhulu ngizichaze, angazi kungubani wathi athe naye. Ucabanga ukuthi angikwazi ni ngiyakwazi. Oh okay ke. Hayi ke kumnandi ke musu waziwa ngoba uhlala phezulu kodaba uyabona. Ehhe hayi ngimchazele ukuthi thisha omkhulu uthi ngize ngani. Azange azangihluphe. Loko engangikuzela hayi correct tiki loko kulungile loko kuzoba right. Mesethi yena uyazi ukuthi wafika ngesikhathi es right. Konje wake wathi uyathunga, ngithi mina ehe ngiyathunga. Manje nje bese uhamba ngalolu hlanga ukuthi usuyekile nothu. Ngithi ngeke ngikuyeke lokhu kuphila kwami. Ayikho enye into engiyaziyo ngaphandle kwaleyo nto ekuthi uthunga. Mesethi yazi wafika kahle la esikoleni, sinenkinga yokuthi iuniform yale esikoleni ayisafani. ama colors omunye ubhoki green ole aphaya omunye kanjalo number 2 ama tracks uthethe uma ubona omunye ukuthi ene uyabona ke lento uyithungile nje kodwa nje hayi umsangano ke lo hayi mina ngiyathunga ke ngihamba nabadala ngithi mangithunga suke samsana ngithunga into ethi mayihlele umuntu uyibona athi ngizwile ngandlebeni ukuthi ube kune argument esikoleni sokuthi khona lezi ingane sezikhona ezintsha esingeke siphike ukuthi sezikhona uthe makuba ne argument esikoleni kwase cucaca ukuthi ayikwazi phela ukuthi ngagqoka ugrey wabafana kwase kutholakala ukuthi ayithunga le tracks suthi kuyashesha special hayi ngayenzela ke isi special se tracks suthi kuyashesha uthisha omkhulu ngithi amehlahleni kule ngane ukuthi lengane njengoba ngithe okungcono ayifika igqoka itracks suthi izofika ifakile ni tracks suthi hayi nangempela ke ngoba ngithi mangithunga ngibe ngithi hamba vangela ngithi la hamba ke ivangeli la ngikhulumela esikoleni ukuthi hayi njengoba umbone emuhle kangaka lo mtwana nanga umuntu omthungele le tracks suthi sengiyafika nje mina kanti vele indlela isipho iviwe athi uyabona njengoba ufika sinento yokuthi amantombazana wathola amasleki ke manje lawagqoka izikole zasethawini amabhlukwe lawafakwayo ngoba manje asikeke sivume ukuthi ngempela gqoka ugrey awusekweyami ithenda ayisakhulunywa leyo ayisaxoxisi sengiphezwa ithenda ngingena kuyona okusho ukuthi mawumkhethwa la uhamba khona uhamba kunjani iminyango injani iyasivulekela ngiyabonga kakhulu
3: izobonga bakhethwa ugcobo la mprofeti imfundiso zababa ngazi ngashonila ngama ngasengithi ngiyaqala ngiyakhuluma kodwa ngizobonga nje futhi nokuba ngaphansi kwakhe umprofeti Magejageja after izinto eziningi 2023 ngathola umsebenzi opermanent ikhaya besingenalo ubaba washona engabanga namandla okusakhela ikhaya kodwa ngokuba ngaphansi kwamprofeti esifundisa ngithe mangithola umsebenzi ngeza kubaba ngoba wasifundisa ukuthi mangaba unomholi yonke into oyenzayo uqala kuyena ngahlala naye phansi ngasho ukuthi hayi ngibona ukuthi baba amandla azoba khona senze iplan ngabeka from 2023 kwaze kwaba u-2026 ngiloke ngibekela imali and ngiyakhumbula ubaba ehlezi esifundisa ukuthi imali osukuyithola kusiye yakho so nami ngenze isithembiso ukuthi mangingawuthola lo msebenzi ngiyokwazi ukuvusa umuzi kababa baqala bakhi think kuyophela uFebruary bakha ekhaya ngikhuluma nje bakhethwa indlu iphelila kuphela ngisho 3 months kuhlala la ekhaya ubambelele ekugcineni kosuku uNkulunkulu imthandazo suke yizwa ngaso sonke isikhathi so anginawo amazwi amaningi ngizobonga nje ukuthi ngakwazi ukwakha andingakha cash bakhetho cash ngikhuluma ngo 8 room 89 room tene double garage so ngiyabonga
4: ashadzodla kakhulu
3: ngiyabonga nje kakhulu njengoba ngithi ngiyasaba ngoba ngihlale ngibuka ukuthi hayibo kanjani noma ngibuza hayibo wenze kanjani nama ngazi ngishayisa ngovalo nanokuthi ngiyazi ukuthi ubaba lalaphelele khona naye ngale mathongeni usekwazi ukuthi abe unomzana ngoba usenayo into angayikhomba ukuthi nakho kwami ngiyabonga kakhulu
2: shayizandla kakhulu
5: ngizothula ubufakazi benkonzo yomhlabathi yaseqaluza bakhethwa eqaluza khona impande sanikezelwa yona ngahamba ngaye ekhaya Saturday ngo Saturday sangayisebenzisa ngoba kwakufanele iqale ibikwe sasaqala uyisebenzisa ngakusasa ngakusasa bese ngibuye emsebenzini maye ngivula kwadrop wadrop engusebenzisa usebenzisa kune jacket yami endali leather jacket engangigqoka kudala manje bingeke izingene emzimbini ngithola imfindo kuplastic nezinye ingu ngaxaye ukuthi hayibo sonke lesikhathi bikuphi ngoba futhi ibingekho ngisemqondweni wami ukuthi ngangine jacket kanje kanje kanje so ngiyabonga bakhethwa ukuthi ene impande sayithola
2: imali sho ukuthi wena lokho ukuthi kuthiwa izinto sizoyifica sezikhona izinto ezathathwa abathakathi ngempela wena uyitholile lento wardrobe yakho
5: Ngempela ngiyitholile nami ngangingakholwa okunye ngangingakholwa nje umuntu emengabezwa ukuthi hayibo ngifice ekhaya kuno 1 no 2 no 3 kodwa manje sengufakaza ukuthi iyabuya ngempela uma ngabe uxhumene nobaba umprophet uMagetjagetja
2: shayizandla kakhulu
1: asibonge kakhulu ke asibonge abantu ke laba bafakaza ke oyizola beyikhulumela lapha kwababa umprophet uMagetjagetja isikhathi sethu bese simika njena ke sesizoyibeka phansi intamba ke ngidedele inamba lapha kwababa umprophet uMagetjagetja emi kanjena ke 0672870418 ngiphinde futhi 0672870418 inamba leyo yakwababa ke umprophet uMagetjagetja ngithike mina ke kuwebusuku isikhathi bese sisho kanje ubuntu abantu uNkulunkulu umprophet uMagetjagetja abe nani nonke emakhaya nasemsebenzini uNkulunkulu aniphephise akwande
6: yo

Ngiyashona njalo kuSindi wakwaNtombela uthi uJesu Kristu ulithemba lethu asinalongampela elinye ithemba singaze sathembela kakhulu kubantu ngoba umuntu uyajika umuntu uyashintsha kodwa ukhona uJesu Kristu olithemba lethu okumele ukuthi ke sibike konke kuye silahlele konke kuye okuyimithwalo esisindayo ekuseni ke sisho kanje sithi hashtag sivuselela ithemba thumela ke lapha ku 0623151986 izwi elivuka phakathi kwakho usithumelele ke iverse nesahluko mina ke ngothi ngifundeke ngapha ngakimi emlalelo umsazi uNkundla FM isikhathi nje manje imizuzu isikhombisa ngaphambisheke ele uqala ihora ungakhohlwa ke maduzane nje ngizoke ngizwe lapha ya uphilile emsemanga siphe nje motivation kafishane intokazi lapha yana ke bathi ke isekathi lapha yasobantu ezosipha ke nje motivation kafishane ngezwi likaNkulunkulu ungabu